0: ki ngā mihi mutu ngā kore ki ngā ringa wera.
1: E, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ngā kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae. Mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tai mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata. Kia mau, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā

0: Nui rawa, ngā mihi ki a koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Ki a koutou, ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua ki a koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

같이 헤이 머리어라. 에레레가 카라가 기약할 때 베테로프와 히네 마을이 토코 이테어라 레이라 때미 히마요하 기약할 때 에가 카이 하카와에 노호와 타후와 네이무와 이토크 바로바로 에미히아나 에미히아나 에미히아나 카타기가 로이 마타 카타카 츠키테 호키야가 누이야쿠페 에타쿠네니 타리티 에노호프키테 코프오 파파츠와누쿠 에노호프키테 코프오 히네누이테포 에 히코이 토 히코이 키테레레가 와이르와 키테 카포 와이르와 에 하이레 에 하이레 에 하이레 아츠라 에테 흥아라 마레나 마레나 마레나 키아 타타우 카토아 카티마 타타쿠 코레로 페네 코와이 테네 코치로아 타후아 에츠네 Kamoia kairewa i te kuini o ngā puhinui tonu a wai mirirangi tapairu. Nā rāua, ko haere ki te rā, ko taka moana, ko te ururei, ko te uriha pāinga, ko te rere noa, ko te oki, ko tatiana materoa, ko te rimatakuira, ā, ko ōriwa. Kamoia ōriwa, ia kākā mita morunga, kā puta, ko Francis morunga. Kamoia Francis morunga, ia painoa mapi kingi, kā puta, ko Maria kingi. Ko moia Maria kingi I a pira nuku, ka puta ko tōku māma ko tui nuku. Ka moi tōku māma a tui nuku I tōku papa a James Baker, ka puta ko te kōtiro a tāhua panguru a papata. Ko ahau, ko Shelby te ata whai tui kupa Baker. No reira, he hara te kaupapa o te rāne. Ko, te aho matua, e rua ngā wahanga o tōku kaupapa kōrero. Tuatahi ngahi tōria o te aho matua. Tuarua te aho matua I nā e ane. No reira, ka peka atu ki kaupapa tuatahi. Ngahi tōria o te aho matua. Mēnā horekau kō hangareo, horekau kura kaupapa. I te tau kotahi mano I warau waru te kaumārua. I te timatanga o te kura kaupapa tuatahi. Ko, hoani waititi marae. I rapuhia I ngā whānau I tēnau kura o Hoani Waititi. Kia tupu e mātau ngā rangatahi, ngā tamariki. I roto I te ao Māori, anō hoki, te aku I te reo o a tātou tūpuna. I te mutunga o te tautahi mano I warau waru te kau. I te tupuranga o te kaupapa, hokura kaupapa. Ko ngā mahi o ngā tōtara haimata, kia kore ngaro te kura kaupapa I roto I te ao o te Pākehā. Nā te mea, ko te tikanga me haere ngā tamariki Māori katoa ki te kura auraki. Nā te ra, ka hore rātou I tā te kōrero I tō tātou nei reo. Nā te mea, mēnā kā rongo ngā pauako I a rātou e kōrero Māori ana. Ka rongo, ā, ka wepuhia. Nā, ka peke tātou ki te tau tahi mano iwarau iwa te kau mā iwa. Te whakamanahia tūturu I te ture o Aotearoa I ngā kura kaupapa. Mai, te ture o te mātauranga. Nā te rāture I whiwhinga kura kaupapa I te whakamarumaru, anō hoki ko te pūtea. Ā, I hangai a rātou I te ingoa o te aho matua hoki. Ko te tikanga o te aho, he aho, ai, he aho. He aho ka whakamahia e koe kia rāranga kākahu, kia rāranga korowai rānei. Ko te tikanga o te matua, ko ngā tōtara haimata te tuapapa o kura kaupapa, o te aho matua. No reira, ka hikoi tātou ki te taurua manorua raurua te kaumāono. Te homatua I tēnei tau, tēnei marama, tēnei wiki, tēnei rā. Inā e anei. He rere ke rawa te homatua I enei rā mai ngā rā o mua. Nā te mea, ko te tikanga. Ko te homatua, mō ngā mātua kē. He kai arihi, te whakamohiora, he hara, te kura kaupapa. Nā, ko ngā raukura I ngā wā o mua, Ko hore rātou I mohi ono tēhea mā tāpono rātou. Engari tonu, ko te aho matua kē tātou. Ka noho mātou I te aho matua, ki roto, ki waho, ka kōrero i a tera, ao te po, pō te ao. Ko ia nei ngā hua o te aho matua. He mea whakahirahira tātou, he taonga tātou. Ā. Inaia nei e ono te kaumā whānga kura kaupapa o Aotearoa nei. Fū, te mīharo hoki. E ono ngā mā tāpono o te aho matua. Tuatahi, ko te ira tangata. Tuareo, tuarua, ko te reo. Tuatoru, ko ngā iwi. Tuawhā, ko te ao. Tuarima, ko ngā āhuatanga ako.
tuaono te tino uaratanga. I whakaako te aho matua i a tātou. He mea whakahira tātou, he taonga tātou. A, e tika ana, kia ngi tū tātou. Koia nei ngā hua o te aho matua. I o tātou reo, i o tātou tikanga, i o tātou tuakiri. A, tō tātou tirohanga ki te ao whānui. Nō reira, ka whakamutua i taku kaupapa kōrero pēnei.

0: Wahitika mau, a ko te moke moke, mga tikanga o te runga rawa ka mau te rongo. Paka ki te huarahi mo te kura, he haere ngā ngākau te pauritanga o te mamai, ko ngā maharatanga i tūraki i te whatu manawa, i hotu hotu ane i tō wehenga, ka ruku hohonu, ka ea.
1: Rota, rota, ngā wikitoria, mākio.